iyo da fobe hobre na abona ngotwe apansma enso eha eyo manga na radio do konkuna poso mene hanmi eno na poso ba kuni musomfo amo badukechire ni mamunyi na chino pei eda twedi ampomase sano penso odi yankwa acheyen ene ye memenda 9 May penize nyame di odi ababa duni anopemi no wakope

pa ene na usua ochina bi ubesre anopei nya ba maduma ya obi ya mo good morning anopei akwasi the great akwasi anopei michao one yenya buachi mai Hey, Papa Boachie.

0: Asro buwan yo buwan ho ampa.
1: Pione zikali nipa mkoja ni wane mpani wae. Kazo ni adito moja dro.
0: Zikaba biya ubiano. Ya papibi. Zikai bima.